0: ngoro yakwa ndukainame ndugetĩkĩre ngoro yakwa iname mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ngai nĩ akwarĩirie itu rĩa wega nĩ tondũ wa tha ciake na nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Good morning kwerũ atĩa rũcinĩ. Mwathani agocwo mũno mũno makĩria, ngũgeithie na ngũnyite ũgeni na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya gũgĩkĩa mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro cihandĩte thaa ikũmi cia rũcinĩ nĩ akahĩtũkia na ndagĩka ikũmi na ithano nĩ kũinĩkĩrĩria kiumia nĩ tarĩki ikũmi na ithano mweri wa gatano mwaka wa 2026. Niĩ twĩ nawe njĩtagwo Njeri wa Njenga na tũkiunĩkĩrĩria kiumia nĩ ngwenda tũhoe na nĩgetha twĩre Ngai witũ nĩ wega nĩ tondũ wa kwaga kũreka tũthinĩkane gũtũtirĩrĩra gũtũhotanĩra maũndũ maingĩ mũno makĩria atwĩkĩire ngoro citũ ciĩna thayũ nĩ tondũ nĩ atwĩkĩte wega nĩ atũharĩrĩirie irathimo ta iria atũtugĩte nacio ta iria tuonetie nĩ njũĩ nĩ ũratara kara na kangĩ ũkona riri wa Ngai na wega wa Ngai ũkinyũkithanĩtie hamwe nawe nĩ tondũ wa tha ciake na ũhotani wa rĩtwa rĩake ngoro yaku nĩ njũĩ nĩ hingũku ĩrĩgĩrĩire ũhotani wa Ngai ĩrĩgĩrĩire kuona Ngai na rĩu ningĩ maũndũ maya magatuĩka transformed thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ ũyũ twĩtaga physical Ngai witũ arogĩtũma maũndũ magacĩre nĩ tondũ wa wega wake na ũtugi wake na tha ciake Ngai witũ nĩ egũgũtua gĩcicio kĩega kĩa kĩndũ gĩgwĩtwo wĩhokeku wake thĩinĩ wa mũtũrĩre wake nĩ ũgũtuĩka wĩra mwega ũgĩthiaga na mbere na kũmũgoca na kũmũtungatĩra na to ũguo gũthiĩ ũgĩkaga wega tũraigire nĩ gũtindĩka mahoya maitũ na njĩra ya mwanya nĩ kũmĩtindĩka na njĩra ya maũndũ megiĩ Ngai kana na kwĩhoka Ngai na kũmwĩrĩgĩrĩra nĩ tondũ nĩ mũthingu na nĩ mũigua tha rekei tũhoe na nĩgetha twambĩrĩrie tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ Baba mwega na mũthingu ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ akenu nĩ tondũ nĩ ũtũrathimĩte Ngai ithe witũ tũiyĩirwo nĩ ngatho nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte wega tũrĩ akenu Ngai ithe witũ nĩ tondũ nĩ wĩiguĩte mũkayo witũ ngoro citũ ciĩna thayũ nĩ tondũ nĩ ũciĩkĩte wega tũrĩ akenu Ngai ithe witũ nĩ tondũ nĩ tũkuonete nĩ tuonete wega waku na wĩhokeku waku Ngai ithe witũ nĩ tũtwaranĩte hamwe na ithuĩ amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku na wĩ Ngai ũtatiganagĩria arĩa makwĩhokete Ngai ithe witũ aya magũkaĩire nĩ ũmekĩte wega aya Ngai ithe witũ makwĩhokete nĩ ũmekĩte wega aya Ngai ithe witũ twaranĩte nao ndũmahũgũkĩire nĩ twagũcokeria ngatho kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku waku we Ngai mwega na we Ngai mũigua tha nĩ twagũthaitha kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ wĩtĩkĩre gũtũigua ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ kwamũkĩra igongona rĩa ngatho nĩ twagũtĩa mũno kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gatũrũme ka ũthingu ngoro citũ nĩ ngenu nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte wega ngoro citũ nĩ ngenu nĩ tondũ nĩ ũcinyamarũrĩte amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo nĩ ciaku roho waku mũtheru nĩ atwaranĩte hamwe na ithuĩ Ngai ithe witũ twarĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mũthenya wa kĩambĩrĩria tũgĩgũkaĩra Ngai ithe witũ twĩke wega kiumia gĩkĩ na ũguo nĩ wĩkĩte wega amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo nĩ ciaku Ngai ithe witũ ũgĩtũruta na maandĩko maku atĩ kũrĩ na maũndũ kũrĩ na mogwati kũrĩ na maruo maharĩrĩirio andũ aku no Ngai ithe witũ twĩrĩire gĩcoka gĩaku kĩrĩ hinya guoko gwaku kwa ũrĩo kũrĩ hinya nĩ gũtũtirĩrĩire nĩ gũtwĩkĩte wega amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo nĩ ciaku maũndũ nĩ maingĩ makoraga arĩa athingu no Ngai ithe witũ ndũrekete mathinĩkane gatagatĩ-inĩ kamo nĩ ũmahete ũhotani gatagatĩ-inĩ kao nĩ ũmahete gũkena Ngai ithe witũ gatagatĩ kao nĩ ũrekete matheke gatagatĩ ka maruo mao nĩ ũmegeke makete, niyo makenetie, niyo madheketie, niyo magegetie. Amo kiragumo na ogo sinegete, yo kiroko kia mudenya wa umuthi. Netodo wawe hoke kuwaku na adhasiaku. Kiumia gaithe witu age marabere irie matare na mwehoko ona kere gerero. Matoe maudu mekure kirerate ya gaithe witu niyo mekete wega. Netu agote ya muno kiroko kia mudenya wa umuthi. Niyo wago eto turanera kinyare amare muoyo. Netodo wago toa morania nare amare okirine. Madeko maku marato rutire marato era kore na maodo maharere irio mago tide kaya. Gaithe vito kore adoma tide keto ane maodo le umare okirine. Age gaithe vito ne depression na maodo maroro mare goro inesiao. Age ne merimo ya sukari na age ne presa. Tuaria ohotani todo madeko maku marato elire aterere ate kore na maodo maharere irio mago tide kaya makwe hokete ate kore na maodo maharere irio mako inaini aya makwe hokete gaithe vitu a makwe hokete toa hoya kwa wago za agania deinie wawete kio wao amo kiraguma na ugosi na gete onesi yaku we gai mwe gana we gai mwe hokeku aya gaithe vitu kirako kia mudenya wao mothe marahe tokira maruo mama odo mago tide kerelio marahe tokira maruo mama odo mago tide kerelio marahe tokira gaithe wito gosakaya na kwe agane todo ama odo mago tide kerelio gaithe wito togo zaide kiroko kia mudenya wa umuthi ogeme kawega na umahotanere age gaithe wito magithe tioriri nego tide kerelio age gaithe wito mare na sioria theine wa mesiria mao nego tide kererio age gaithe wito mare na kerero theine wa ngoro ciao nego tide kererio age gaithe wito mare na dawa maranywa nego tide kererio twagothaitha ni tondu wa tha ciaku kiroko kia muthenya wa umuthi gatorome ka uthi ngu kigongona kia utheru twagothaitha ni tondu wa ngoro ici citide kereirio ici cire na ruo mesiria maya matahurukaga nego tide kererio twaria kirathimo twaria uhotani twaria gaithe witu gicokagia guoko gwaku kimeke wega nacio nguma na ugoci gucokerere age gaithe witu mawira mao ni matide kererie ni thu age mecie yao ni matide kererie ni thu age iroto ciao ni ndide kererie ni thu age iheo ciao ni ndide kererie ni thu age mbeca ciao ni ndide kererie ni thu age ni matahetwo kiroko kia muthenya wa umuthi twagothaitha ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku age mari njera ni tondu wa gutinde kererio gaithe witu age mari ukirine ni matinde kereirio twagothaitha gaithe witu wa muriukia wa ciaranero weke maundu mega miturire-ini ya andu aya gaithe witu mahotanire nao meke wega ndukareke maconoke ndukareke matinde kererio kinya mathinikane amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku gaithe witu twana nyita itemi theini wa miturire ya andu angi tukamatinde kereria makagia na matukuya tukamatinde kereria makagia na ruo tukamatinde kereria tukamahinyereria tukamatinde kereria tukamaguoyohia twagothaitha utorekera kiroko kia muthenya wa umuthi nie na muthikereria twagothaitha ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku gaithe witu iguatha tũririkane kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ bũrũri witũ gũtindĩkĩrĩrio ithuĩ ene gwĩtindĩkĩrĩria nĩ kũriganĩrwo nĩ ũrĩ hinya na ũhoti kĩroko gĩkĩ kĩega twaria ũhotani ngaithe witũ ithe wa kĩgongona twagũthaitha na twakwĩrĩgĩrĩra ngaithe witũ twĩke wega honia meciria maya honia ngoro ici
1: ici ici gai da vito masukani agetete asiti ndekereria twaria ocihotanire ni tondu wa the ciaku ni tondu wa wehokeku waku we gai mwega na we gai mwehokeku agene mateanĩirie ni gutindekererio agene marekanĩtie ni gutindekererio agene magete wĩtĩkio ni gutindekererio we hinya na we mwehokeku gai tha witũ amũkĩra nguma na ũgooci na gĩtĩo-inĩ ciaku angĩ ngai ithe witũ nĩ mateanĩirie angĩ ngai ithe witũ nĩ morirwo nĩ hinya angĩ ngai ithe witũ nĩ matigithĩirie twahoya restoration kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twaria hinya wa guoko gwaku twaria thakame ya mũtharaba twaria roho waku mũtheru twaria ciĩranĩro kũhinga twĩyathĩrĩria ciĩranĩro kũhinga twĩyathĩrĩria ũhotani thĩinĩ wa Kristo Jesu ngai ithe witũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku gũtirĩ ngai ũngĩ ũhana tawe maũndũ maingĩ marahĩtũkĩrwo nĩ aya matũthikĩrĩirie nĩ tondũ tu wa kũhatĩrĩrio nĩ tondũ tu wa kũhinyĩrĩrio nĩ tondũ tu wa gũtindĩkĩrĩrio maũndũ-inĩ twagũthaitha ngai ithe witũ nĩ tondũ waya merirĩra macoke gwaku magĩtindĩkĩrĩrio makĩrebania wĩtĩkio twagũthaitha gũcokererio thĩinĩ wa Kristo Jesu twaria kĩrathimo kĩngĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu ngai ithe witũ iheo ici waheanire ici ciatindĩkirwo cikĩrekererio ingĩ cigĩte mwerekera twagũthaitha kĩrongo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mwerekera ũyũ nĩ ũgũconereria mũtharaba atĩ ngai ithe witũ nĩ ũkũriũkia meciria maya angĩ ngai ithe witũ meketwo maũndũ ngai ithe witũ onao matataũkĩte onao matoĩ ogetha tu matindĩkĩrĩrio twanakĩona twanagĩthoma ngai ithe witũ nĩ tondũ wa hinya waku nĩ tondũ wa hinya wa gĩcoka gĩaku kĩrongo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twakoma roho wa stagnation ũrĩa umanĩte na gũtindĩkĩrĩrio twaria ũhotani thĩinĩ wa Kristo Jesu riũkia maũndũ maya riũkia mabataro maya riũkia cioneki ici riũkia mĩciĩ ĩno riũkia bũrũri ũyũ ngai ithe witũ nĩ tondũ wĩ ngai mwega riũkia kanitha waku riũkia mawĩra maya ĩkana wega nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku riũkia ciana ici ngai ithe witũ nĩ tondũ wĩ ngai wetha riũkia airĩtu aya riũkia anake aya ngai ithe witũ nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ ngai mwĩhokeku twaria ũhotani thĩinĩ wa Kristo Jesu twaria thakame yaku ya gatũrũme ĩrĩa ĩtoragwo nĩ hinya twaria ngai ithe witũ thamake mĩtũrĩre-inĩ aya thĩinĩ wa Kristo Jesu wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku amũkĩra nguma na ũgooci na gĩtĩo-inĩ ciaku iguatha ngai ithe witũ tũririkane iguatha ngai ithe witũ twĩke wega iguatha ngai ithe witũ ririkane kawega kamwe wetu gĩakirwo nĩ aya morĩtwo nĩ hinya aya ngai ithe witũ maraigua matigayĩtie hanini matuĩkane aya ngai ithe witũ maraigua nĩ matete kĩrĩgĩrĩro iguatha ngai ithe witũ nĩ tondũ wa hinya warĩtwo rĩaku amũkĩra ngumo na ũgooci kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ amũkĩra gĩtĩo nĩ twakũhe ngai ithe witũ oya wathani moko-inĩ maku ũhotanĩre andũ aya meke wega nĩ tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku waku ĩtĩkĩra gũtũigua kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ti tondũ wa ũthingu witũ ti tondũ wa kĩrĩro gitũ ti tondũ wa gũthaithana gwitũ no nĩ tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku waku nacio ngumo na ũgooci iria ũtagayanaga na mũndũ igũcokerere naguo riri ũrĩa ngai ithe witũ tagayanaga na mũndũ ũgũcokerere thĩinĩ wa Kristo Jesu kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twagwĩta Aba Father kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro amũkĩra gĩtĩo amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ tondũ wee nĩwe mwambĩrĩria wa ũtungata wa andũ aya Nwa mwabereria wa ihiko isi Nwa mwabereria wa idhomo isi Nwa mwabereria gaithe wito wa mawera maya Nwa mwabereria gaithe wito wa wekana wega Gaithe wito etekira matirihe na wega Theine wa Kristo Jesu Mahota nila todowe gaimwe hoke ku Maigwere tha todowe gaimwega Gaithe wito maririkane Ohonia gorosia ona mesiria Omahoneria maodoma Ne todo we gai mwega na we gai mwagereru Oni adwa ya maro arete Aya maranyu adawa Gai ithe witokira kukia mudenya wa omothe Ne todo wa merimo ya agotide kerelio Age gai ithe witone sioje Ne todo wa agotide kerelio Age maparara isire ne gotide kerelio Tua hoya oho tani na urekeri Theine ware tuare ya Jesu Kristo We gai mwega na we gai mothiku we gai moiguada etekera koiguada ne twagothaitha kirako kia muthenya wa umuthe na ni wega ine waku na wa morogwa Jesu Kristo twakohoya na twagucokeria ngatho na twatekaneria twaiga ne gutuikeguo ne gutuikeguo na ne gutuikeguo ne kirako kiega muthikiriria gai wito ne mwega na ne mwihokeku Nemo dhigu na nemo iguatha Dare hede ale oruwa nehinya ona korito hete Na tole na gekeno ne todo ni atu eketa wega Na kiumia neke inekerera Ni atu hota neire na ni ahota neire gorosito Ni ahota neire mesiri ya maito Ni ahota neite maodo ine maito Togeta kumueterera na kumuehoka Ete kia dhine ine wa Kristo Ate gai wito ne igua Theini wale tuare a gai the gai morio Na gai roho mudheru siade tetha ikomi Na anudhu siarosine tuabeto ikerie Netogo sokereria

0: etagwo Riz Owagoi Maithemaitu rwimbo rũu rũkinyire njamba njĩthĩ yothe handũ harĩa yarũma gũtiramakania gũikarĩte atĩa ti kwega no Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ arĩ tha nĩ mwĩhokeku na tha ciake nĩ cia gũtũũra tene na tene Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mahinda-inĩ marĩ mothe kũrĩa wĩrirĩirie gũkinya wenja mbanjĩthĩ Ngai witũ arotũma ũkinye nĩ tondũ warĩtwa wa goci warĩtwa rĩake nawe nĩ ũgũgĩbatarania kwĩhoka Ngai mũno na kũmwenda na kũmũmathia na rĩu ningĩ kũmũtungatĩra tondũ nĩ kũrĩ irathimo ciũkaga nĩ kũrĩ kũũmĩrĩria gũũkaga kuumanaga na gũtungatĩra Ngai na kũmũhoya kũmũgoca kũmũinĩra na nyĩmbo cia thaburi nĩ tondũ wa wĩigũ wake wa mũndũ maandĩko matwĩraga atĩ Daudi arĩ mũnini na akiuga kinya hĩndĩ ĩrĩa aragia arĩ mũkũrũ ndarĩ ona mwĩhoki Ngai amũtiganĩirie kana mbeũ yake ĩkĩhoya irio ndarĩ ona mũndũ mũthingu kana mũndũ wĩhokete Ngai atiganĩirio nĩ Ngai kana mbeũ yake ĩkĩhoya irio cihandĩte thaa 11 cia rũcinĩ na ĩkahĩtũkia ndagĩka ĩmwe tu ngwenda tũikĩrie twacokereria mwĩhoko wakwa nĩ atĩ tũgũcokereria na ndungata ya Ngai nĩ tondũ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ
1: Kiambu County kumalari ũkũhutia ngumo cia Shania mĩtambo nĩ 92.2 gũkena FM gaka nĩ gaitũ
2: ũgũgĩkĩa o mũthenya mĩtambo-inĩ ya gũkena FM thaikũmi cia rũcinĩ nginya thinacara
0: ngakũgeithia mũno makĩria na makĩria mũno ngakũnyita ũgeni niĩ twĩ nawe njĩtagwo Njeri wa Njenga tũtwarane kinya thinacara cia rũcinĩ
2: mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro
0: ndũkaigua kĩmaka gĩa na hinya na kũũmĩrĩria
2: no

0: pokinya aume nyumbani ya ithe wake tondu katurenga twa
1: ageria mudenya wa kuna mayu dinashara gnyada inashia roshine woke na roshine your morning kickstart woke na fm ruboto Mai Mahiu, Subukia, Dodori, Salga, Maunaro, Bahati, Rongai, Oleguruni, Elbagon, na Naikuru yote, Metaboni 92.8, Ukena FM, Gaka Negaito. Kukena News.
2: Ithomo, tutiraria. Kukukiabu, nifure.
1: Mohoro, madhudhuria na mashugewega.
3: Todu, todaita na tohiri atriri. Dina shido, daiyo. Toa kachua tutikarowe.
1: Kuma, deine na ajawa furori.
4: Ikola uweijane, wanagi getikira kumafara. Natimua nanona ni aduwa gima.
1: Maya ni mohoro magu, Kena FM.
5: Dhudha wa thogora wa maguta mudhemba wa peturo na didhuru kwambatira na njĩra nene thĩinĩ wa mathogora merũ marĩa mararekereirio mũthenya wa ira nĩ rũhonge rwa gũthũrima na kũgereka mathogora ma maguta bũrũri-inĩ EPRA wa Kenya nĩ morĩtie President William Ruto gwĩkĩra thaĩrĩra thĩinĩ wa maguta kuona ũngĩkorwo thogora gũthiĩ na mbere ũguo andũ aingĩ nĩ makũhatĩrĩrĩka kuonona thogora wa indo nĩ ũkwambatĩra na kwoguo Kenya gũthiĩ na mbere kũũmĩra kuona nĩo makuithagio mũrigo ũyũ akenya arĩ kwa ihinda rĩrĩ manogetio nĩ ũndũ wa thogora wa ũtũũro gũthiĩ na mbere kwambatĩra mũthenya oro mũthenya
6: githĩro nĩ ĩkorwo ĩkĩhũthĩka maita maingĩ mũno harĩ ũhũthĩri wa indo kana ũthondeki wa indo ona ũkui thĩinĩ wa rori ici nene ta gwitũ gĩthũngũri tũkoragwo twĩna ũhoro wa ũkui mũno nĩ ũndũ wa iria ona ũhoro wa kũrĩa macani-inĩ na ona production industry-inĩ na njĩra ta ici nene ihũthagĩrwo githĩro
5: rĩu kĩũria kĩrĩa akenya aingĩ matigwo makĩũria nĩ kana ndeto ĩrĩa ĩrahanĩkire kũrĩa mwena wa Emuru Adikil na icigo ingĩ kũrĩa gũkoretwo na ithurano nini nĩguo gũkahanĩka gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 kuona kĩama kĩa UDA gĩkoretwo gĩkĩhata itura ici ciothe ica ikuhĩ kĩama kĩa UDA nĩkĩo kĩhotanĩte thĩinĩ wa gĩthurano kĩnini kĩrĩa kĩratabanirio mũthenya wa ira kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Emuru Adikil kũrĩa ũrĩa ũrarirũkagia federa ya kĩama gĩkĩ kĩa UDA David Ketel nĩ ũrahotanire gĩthurano gĩkĩ na kura 2018 na 263 akĩrũmĩrĩrwo nĩ Vincent Kibetro ticho wa kĩama kĩa DCP ũrĩa nake ũrarĩ na kura 10763 Kibete akĩranĩra nĩ akũnyitithania mũingĩ wa gĩcigo kĩu kĩa mbunge kĩa Emuru Adikil
7: hata yule Vincent tulikuwa tunashindana naye pia ni mtoto wetu shida tu ni ile alikuwa ameleta mtu mwenye mtatu taki lakini mnajua hapa kuuza chama ya DCP ama ya Emuru Adikil ni kama kuelekea kwa kanisa na uuze tumbako ni ngumu sana sinivo
5: korwo gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 kĩratabanio mũthenya wa ũmũthĩ na President William Ruto akorwo na kamweke ga gũthurano angĩenda atuĩke mũnini wake na wahũthĩrio wĩra mũno akĩrũmĩrĩra ũthuthuria wĩkĩtwo nĩ TIFA angĩthura o mũnini wake Kithure Kindiki kuona nĩ aranyitwo mbaru nĩ gĩcunjĩ kĩnene gũtuĩka mũnini wake na gĩcunjĩ kĩa 59 harĩ igana gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga na wa Kenya harĩa morĩtio kĩũria gĩkĩ kana no mende atuĩke mũnini wa president gĩcunjĩ gĩa 12 harĩ igana nĩo manyitĩte ndeto ĩno mbaru kũrĩa nake mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Oburu Oginga Odinga na minista wa wenji wa mahiga magoro Hassan Joho marĩ na gĩcunjĩ gĩa 3 harĩ igana kĩa Kenya arĩa mangĩnyita mbaru gũtuĩka mũnini wa president William Ruto wĩtĩkie kana ũrege ciana nini cia irĩtu itenyihĩirie 232 nĩo mahĩrĩirwo mwaka mũhĩtũku gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nao nĩ kũringana na seneta Mwamure Consolata wa kwa Bobi kũrĩa kaunti ya Busia nĩyo ĩtongoretie na ciiko nyingĩ 65 ĩkarũmĩrĩrwo nĩ kaunti ya Nairobi na ciiko 14 kũrĩa augĩte gĩkĩ nĩ gĩthagathago kĩnene na nĩ ũgwati mũnene ũratharariria nginya gĩthomo kĩa mwana wa mũirĩtu bũrũri-inĩ na gũthiĩ na mbere ũmaikĩtie ũkĩ-inĩ na thĩna-inĩ ona mũnene meharĩrĩria ma mũthĩ wa kĩbũrũri wa Madaraka Day ũrĩa ũtanyĩtwo gũkũngũĩrwo kũrĩa kaunti-inĩ ya Wajir nĩ marĩkĩte na gĩcunjĩ kĩa 84 harĩ igana na ũũ nĩ kũringana na thirikari ĩkiuga ndĩrĩ na nganja maũndũ mothe nĩ magũkorwo marĩkĩte mbere ya mũthenya ũcio ũrĩa ũtanyĩtwo thikũ 15 tũkĩte tarĩki 1 mweri wa 6 na ũũ nĩ kũringana na mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri-inĩ Modomolo agĩthiĩ gũthũrima harĩa meharĩrĩria macio makinyĩte na arauga nĩ makorwo marĩkĩte gatagatĩ-inĩ ga tarĩki 20 nginyagia tarĩki 25 mweri ũyũ tũrĩ na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi
1: Ukena FM thakaria rũcinĩ rwaku
8: ũyũ nĩ mũthenya mwerũ
1: Pikiriria gukena FM. Kurori uwe ikaili atea. Magadheti ini.
8: Turole gadheti shitoro shiniro umuthi. Na kwa jiriria na gadheti ya The Star.
1: Netuara nilie.
9: Ndimamu na wafiriko mwafiriko mwafiriko mwafiriko mwafiriko.
8: Karibu sana.
9: Jekizi mwana kumahumudu meha.
8: Jekizi ya mada vava vitu.
9: Dakatika leo haru kena.
1: Maria Matukonie.
10: Na mifiriko mwena raji wa Kenya.
8: Tukura kwa na supportazi. Kanania du.
11: Ahutu.
12: Ahutu. Para.
8: Hello, oka DJ Serious.
1: Ndiyeria mwthenya waku na mayu. Dinashara gnyadha inyashia roshine. Ukena roshine. Your morning kickstart. Ukena FM. Ruboto.
13: Thank you so much. Ni Ruboto Roshine Romuthi. Thaitha tuina dagika inyanya. Gashokia gatho shia mwanya mwono. Makiri ya kure mwthikiria witu. Naga kuririkania wega. Atau tuina kanya kega muno we muikari wa murangaga. Uko toge gusherera. Netodo wa maudo matiga nete. Idhwe tokie dago tumadogo ito nawe. We muikari wa muranga. Kaida nega kinyete. Gaidhwe gukena FM. Gukoro toge gusherera. Naru tokoro toge turadogo ito nawe. Netodo dogo na makinyada kwe roguo. Na idhwe gukena FM. Oka negedo shamani. Na memereki aito othe emwe kwa emwe na turamo iturugate we are taking over Muranga muikari wa Delview, muikari wa Ngarania muikari wa Gacharage, muikari wa Githumu muikari wa Kangale, muikari wa Kigumo muikari wa Muthithi, muikari wa Karate ona ya muikari wa Maragwa muikari wa Keno, muikari wa Mukuyu, muikari wa Kahuro muikari wa Gatuya, muikari wa Kahati muikari wa Githabo, muikari wa Kanyanyaine muikari wa Kage, makiri ya ine ona ya muikari wa Muranga Town idhwe reu netoki ite nitona shoka ningi tukorwo twinawe tariki 48 na tariki 49 mweli oyo na tukorwo twina rwebo non stop route kumugima theine wa gukena Friday night Muranga we are taking over mutabo 92.8 fm na 92.2 fm gukena fm rwebo top. Good morning to you na karibu sana nie jitago Rafael wa Kristo
14: na nie geto bwana Francis
13: na tudite na brenda tafadhali ito ya mwanya mno eno tafadhali ya gukena rushine and this is the morning kickstart. Kuna mwenye wa Frahide na Omothe tuena manda marioni wahe toto kia nereli oro wa besha ulia ugeo tagosho kanereria bia shiaku leketobe tuine besha na ikeno uwa kenu wawa irimo tugesho kereria na idhwe nawe. Good morning.

0: bukatu lehen gaztua.
1: Your morning kickstart. Ukena FM. Rubatop. Rumuruti. Marmanet. Ngarua. Kiamaina. Mukogodo. Tunyitere 92.8. Ukena FM. Gaka negaitu.
2: Neza inyanada ikaidatu.
1: Ukena News.
3: Ivomo. Tutiaria. Okukiabu. Nifure.
1: Mohoro madhuduria na mashugewega.
4: Todu, todu ita to hiri atriri, dinasido, daiyo. Toga chua tutikarowe.
1: Kuma deine na ajawa furori.
5: Ikola uweijani, wanagi getikira kumafara, na timuwa nanona ni aduwa gima.
1: Maya ni Mohoro Magu, Kena FM.
6: Kamete ya bunge ya bajeti leo ni uniti ya mwige wa kaunti ya Meru kuruta maoni maoma kwenye bajeti ya mwaka wake na girigiri mirogo ili na idada tu girigiri mirogo ili na mwaja. Mwige ni utanyi tu kuruta maoni maoma dhanya wa umudhi horo ine ya kamudi na neka mweke kega kule mwige wa mwenu sio kuruta maoni mao. Ulea besa ili magataguwa kuhetukira igoti mageda itumike na kuona ni kihoto keoge gatifa kuruta maoni. Thirikari nirarutithania wira na maafitha agao niguo kunyagia ibandi itanyihirie ngiri magana mana iria kwa ihinda riri ene ni mang'athitie kuoya ona thengia ukorwo ni irikitie kuuma na uu ni kuringana na mwandiki munene ministry-ini ya uthami Beryl Kipsang.
7: We support in the cleaning of the voter register, in ensuring those who are attaining 18 years are included, on ensuring those who are left out previously due to the hard-to-reach places are dealt with.
6: Furori wa Ethiopia gitaruni ke East Africa ni kuo maguta maruma thogora wa the makiria kuria ku nditemwe ya petrol ni kugora na shilingi 100 ria kenda nayo nditemwe ya dithuru gatagatini ga shilingi 115 nginya 135 no le furori wa Kenya ko hidaliri thogora wa maguta urabatirire na gikiro kinene nditemwe ya petrol kiuma shilingi 214 na dithuru 243 Furuli wa Rwanda, neguwa wake rududha wa Kenya, dhina wa gitaruke East Africa, wogora maguta agukoro oliguru makiria kule kuulite mwe. Ya fetru, ilo mwagataka tega wa shirigi, magana meri maida tu, ginyagi magana meri maida tu, na yo lite mwe adidhuru kuma, shirigi ganari mwe remirogo keda na idano, ginyagi shirigi ganari mwe remirogo keda na idada tu.
8: Kali ino kare dagati gotika neto umana kana neto wakua. Gotire income, gotire besa torona, na unisiyo gerereka. Unatua yu kato inadhiri kari yereko.
6: Gutumira hinya mwige ona kwaga gukorwo no kinyanirie mwega wa ndumiriri gatagati ka arutwo na unene wa mathukuru kurerikana ni imwe shedio iria icungiririe migomo iria ikoretwo ikionekana thiini wa mathukuru na ndeto ĩno yumbukite hĩndĩ ya mũcemanio wa hi na hi ũrĩa ũtabanĩtio ũgĩtongorio nĩ mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya gĩthomo Julius Bitok anene a mathukuru oro ũndũ ũmwe na nyiti itemi thĩini wa thekta ya gĩthomo. Maũndũ mangĩ kũrerĩkana macũngagĩrĩria arutwo kũgoma nĩ ta gũteng'erio mũno mathomo-inĩ ona rĩngĩ gũkorwo na wagagu wa kĩgeranio gũkorwo magĩikara ikĩro-inĩ njũru ona ningĩ arutwo o ene no mateanage na ũtũmĩri wa ndawa cia kũrebia na kĩũndũ kĩngĩ. Kĩama kĩa maũkiri bũrũri-inĩ RSK nĩ kĩonanĩtie kwaga kũiganĩra na thirikari nĩ ũndũ wa kuongerera thogora wa maguta na gĩkĩro kĩnene makiuga matinathingatithia gatiba kuona na matinahe mũingĩ kamwe kega kũruta maoni. Kũhetũkĩra mũtambo-inĩ wao wa X matongoretio nĩ president wao Charles Kanjama marauga ona thengia korwo kũrĩ na gĩthagathago kĩrathiĩ na mbere thĩ ng'ima makiuga nĩ kũbatiĩ gũkorwo na ũthũrimi oro ũndũ ũmwe na ũthuthuria ũrĩa magoti ma maguta magatagwo thĩinĩ wa mabũrũri mangĩ gũkĩrĩkana magoti manene nĩmo maracũngĩrĩria maguta kwambatĩra na thogora mũnene bũrũri-inĩ wa Kenya ona thengia korwo kũrĩ na gĩthagathago kĩa mbara iria irathiĩ na mbere thĩ ng'ima. Na macio nĩmo mohoro kwa ihinda rĩrĩ. Ni jitoko gaikaba wa mugi
9: Mahanja Kukuru kakara Omudha nyoke aso Tukakura booster na ribo top
10: Wadwa hutia
9: Motiveta wa mahasra Oyo alia
11: Iwa mudo wagi wetatu yoto ya kwa kamenya hauli Hako otiko kukumu au ni hegana
9: Atika kukiri yoye kumuibwa makiria
12: Yatai waguyo
9: Kuhaso danya roshine Ginya danyanya
13: Top 10 at 10
9: Hasla na rwibo top, no tagikuwa na mukogogo. Gitahi waguyo.

0: ya rĩrĩa mũndũ aigua M-Pesa yake yarĩra. Ngwĩraga kĩrĩa gĩothe tũrakĩheane, kĩrĩa gĩothe tũraheane, mũndũ ndũigagĩrwo hau hau, ũikagĩrio hau hau, kana ũgeterera rĩngĩ o ta ndagĩka ta igĩrĩ ithatũ nĩ ũndũ wa processing, nĩ ũndũ wa processing rĩngĩ nĩ cikaraga ta ndagĩka igĩrĩ ithatũ. Rĩu twĩna ndagĩka inyanya tu, no wende ciringi ngiri ikũmi na ithano, no wende. Thengio mũndũ ũgwĩtwo Ali. Ali onake nĩ agũrĩte voucher ya ciringi ngiri ikũmi na ithano. No wende ciringi ngiri ikũmi na ithano. No wende ciringi ngiri ikũmi na ithano. No wende ciringi ngiri 25. No wende ciringi ngiri 25 kana ciringi ngiri ikũmi na ithano. Thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash na nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Ũndũ wothe ũrĩ kĩambĩrĩria nĩ ũrĩ gĩtagatĩ-inĩ oro ũndũ ũmwe na mũthia. Ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash, ũthiĩ either thĩinĩ wa number 2 kana ũthiĩ thĩinĩ wa number 5. Either ũthiĩ thĩinĩ wa number 2 kana ũthiĩ thĩinĩ wa number 5. Wathiĩ thĩinĩ wa number 2, we guaranteed ũkũinũka na ciringi ngiri ikũmi na ithano. Wathiĩ thĩinĩ wa number 5, we guaranteed nĩ ũkũinũka na ciringi ngiri 25. Dagika no mũgwanja ciatigara peke yake. Ate wathiĩ thĩinĩ wa number 5, it is guaranteed nĩ ciringi ngiri 25. Wathiĩ thĩinĩ wa number 2, it is guaranteed nĩ ciringi ngiri ikũmi na ithano. Arĩa nao merĩtwo bid yaku tio the lowest and the most unique. We nawe wĩna ka sapo kanini, waga sapo kanini, waga sapo kanini ga ciringi ngiri ĩmwe na magana manana. The good thing ni atĩrĩrĩ, ahotani ni aingĩ o atĩ ndũkwaga kamweke gaku, ndũkwaga chance yaku ona gũikarĩte ũguo, ndũkwaga kamweke gaku ona ndũkwaga chance yaku. Mũndũ ũgwĩtwo Mary, nĩ ndakena mũno. Wena kibi ya ciringi ngiri 25. Wena kibi ya ciringi ngiri 25. Wena kibi ya ciringi ngiri 25. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Rĩu ngĩkĩrĩkia biũ, ngĩrĩkia biũ, ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Oya thimũ yaku, thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Oya thimũ yaku, thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Wathiĩ thĩinĩ wa star 624 hash, cagũra either namba igĩrĩ kana ũcagũre namba ithano. Ndagĩka no ithano ciatigara tu, ndagĩka no ithano ciatigara tu, ndagĩka no ithano ciatigara tu. Aha, tũtũragio nĩ wĩtĩkio. Ndagĩka ici ithano tũgũtindĩkwo nĩ wĩtĩkio. No wende ciringi ngiri ikũmi na ithano kana ciringi ngiri 25. The choice is yours. Star 624 hash. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Na nĩguo ndĩrenda wĩke ndagĩka ĩno, ũthiĩ thĩinĩ wa star 624 hash. Ũthiĩ either thĩinĩ wa number 2 kana ũthiĩ thĩinĩ wa number 4. We mũikari wa akaunti ya Muranga, nĩwe ndĩraria nawe, ndiũĩ kana nĩ wĩharĩrĩirie, tondũ gũkena taking over nĩ tũroka gũcera. Tũtume ndũgũ tariki 28 na tariki 29 mweri ũyũ, twĩ haha kwaha nawe. Cemania na memerekia gũkena wendete agũkena FM ĩmwe kwa ĩmwe, nĩ gũkena FM take over road show. Mũikari wa Delaview ngarariga gacoragia gĩthumu kangarĩ kĩgumo mũthithi karate na maragwa na keno, twĩnawe tariki 28, tariki 29 naguo tũgathiĩ kũrĩa mũkũyũ twambatĩte ũguo kahuro gatuya kahatia gĩthambo kanyonya-inĩ kangĩma kĩrĩa-inĩ na Muranga town, nĩho tũkarĩkĩrĩria tũkĩte ũguo maragwa bobo na hwainĩ tũrĩkĩrĩrie na rwĩmbo nonstop nĩ gũkena Furahi Night mwa kũrĩa Muranga kũhetũkĩra 92.8 na 92.8 takeover gũkena FM rwĩmbo top. Tũtigarĩtie ndagĩka o ndagĩka ta inya peke yake, tũtigarĩtie o ndagĩka ta inya peke yake. thengio mundu gutokarista nie gurite kindu gigitwo ni wagura kindu gigitwo spiritus ya ciringi ngiri mirongo ĩrĩ na ithano kabonus karĩa ngũkwĩrĩte ũhoro wako ga ciringi ngiri ĩmwe na magana manana ciringi ngiri ĩmwe na magana manana ke hakuhĩ kũrekererio ndingĩenda gũgũtiga moko matheri wĩna ndagĩka ithatũ peke yake wĩna ndagĩka o ithatũ peke yake thiĩ thĩinĩ wa star 624 hash dakika nazo ni za lala salama dakika kipindi ni cha lala salama dakika ni za mwisho mwisho oh my goodness oh my goodness dutengere dutengere rĩu mũndũ abataraga kũgũra o tigiti ũmwe tu wĩtĩkĩtie biũ wĩtĩkĩtie biũ na korwo nĩ niĩ kũũrio ingĩenda ũthiĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo school fees tondũ niĩ mandagũra voucher nĩ ndelira hau hena ngiri ta ikũmi ũguo ciorĩra kabi ingĩgũcagũrĩte school fees tondũ rĩu ingĩrĩ na ngiri 25 ndĩna ikũmi na ithano tu koguo nĩona kwa ihinda rĩrĩ korwo nĩ niĩ kũũrio ingĩuga ũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa number 5 gũra tigiti ũmwe peke yake thĩinĩ wa number 5 gũra tigiti ũcio ũmwe thĩinĩ wa number 5 gũra tigiti ũcio ũmwe thĩinĩ wa number 5 tondũ haha hena ciringi ngiri 25 igwetereire ona werwo bid yaku tio the lowest and the most unique ũkamenya ndũrakiuma moko matheri hatirĩ ũhoro wa kũinũka moko matheri tũtirainũka moko matheri tũtirathiĩ moko matheri bora tu we ũkorwo nĩ wagũra tigiti kumanagia hau gũthiĩ na mbere mũndũ ũrĩa ũragũra tigiti ndagĩka ĩno ndagĩka ĩno tũtirainũka moko matheri tũtikũinũka moko matheri star 624 hash star 624 hash kũngĩhoteka ndauga kwa ihinda rĩrĩ tengera thĩinĩ wa number 5 tu thin one number 52 tengera thin one number 52 star 624 hash tengera thin one star 624 hash kũngĩhoteka tengera thin one number 5 tengera thin one number 5 tengera thin one number 5 tengera thin one number 5 bonus grimo na magana manana grimo na magana manana nĩcio icio nacio ikirie kũrekererio irorete kũrekererio ndagĩka ĩno ndagĩka ĩno irorete kũrekererio dakika ni sahu sahu sahu sahu wena dagike gitemwe bado uko na nafasi ni udo wa mudu rorori ya turadhi ko turadhi dhinu wa star 624 hash ogo dhye dhinu wa star 624 hash wadhi dhinu wa star 624 hash actually dire daru dagika ni mwe ya tigara dire dogo na tigiti mwe tu one only na nienu kule kia dirale ikia tokona na mudhe nyawaru usio dhinu wa kedu gegwito Sportman is Saturday edition. You know how we do it. Eh? But for now, mudhenya duruma gota tukite. Oyo nogi koro tigiti seko disi ganona. Seko disi. Nejiganu. Oyo no kana giri kumina idano. Kana giri 25. No, tadiedhini one number 5. Giri 25 see how we go tereide. Na hena aduma gieterino ne giri mo na magana manana. Giri mo na magana manana. Leu dage keno turali uguo. Already ni ugego liete tigiti umwe. Taisi yonano uhote kukura ginya tigiti giri dagika isho chia tigara ni star 624 hash wayadhi meyaku dhiedhini wa star 624 hash wayadhi meyaku seko dine kumina idhano chia tigara wayadhi meyaku dhiedhini wa star 624 hash ni star 624 hash nekule kitura alikia star 624 hash number ni 5 otherwise God bless you ona nudu wa kudhikiriria na ni ũndũ wa gũthikĩrĩria nake mũndũ ũgwĩtwo Stanley Mwangi ainũka mũciĩ na ciringi ngiri magana merĩ ma 55 nĩngũkwĩrĩirie ũguo nĩngũkwĩrĩirie ũguo ndagũtiga moko-inĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Wagura wa Gĩthĩi nake akĩinũkie nyee
1: ngumo yao niguo uhoti wao
2: niĩ njĩtagwo mbote wa njogu
1: menyana na celebrity waku ũrĩa wendete makĩria mũthenya wa aramithi mĩkwekwe Thursdays mĩkwekwe Thursdays tabarĩra-inĩ ya kũhacu
3: ũmũthĩ arĩ Thursday ĩrĩa tugaga nĩ ya mĩkwekwe
1: nĩtahi wa nguyo
3: Thursday ya gwĩkenera maũndũ magĩkorwo makĩrĩ sawasawa
1: thaa ithano nginya thaa thita gũkena FM ceceni ya mũmwe ĩrĩa ĩkũngũyagĩra iheo citiganĩte rwĩmboto rwĩmboto Wokena FM, dakaria rushine rwaku.
4: Oyo ni mudhenya mweru.
1: Dikiri dikiri ya Wokena FM.
4: Dikiri ya Wokena FM.
1: Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
5: Good morning na karibu sana.
6: Leo niye doka kumudaina. Nimutandukire nguo kinya karya ga thini imani.
7: Yeah.